0: Anya ni chai man pano khaching khaching go tai o shal rok no muito khlaike juda khino khatong thogo. Hello.
1: Hello.
0: Hey. Lam chogo. Hey, tik se khon gojor ke chadi kok ki chab muri muri ke khnao. Ano
1: mo ya kok tok ko kida jung jalung ja kula.
0: Oh. Biang ning kha sabung kha sagradi.
1: Ang jompu joran bisrai chori tong.
0: Oh. Ta khub bisrai jompu jolani. Nge ka ham tongnale. Kaham no tongna bleh no?
1: Kaham no, kaham no.
0: What is the paito?
1: What is paitaka?
0: Oh.
1: What
0: is the bangsuka paimani? Hesina? Aguli wop hada paikang saimalia. Paikana. Ang pai.
1: Kasia. Singo top dagma hai. Boro saimana babo.
0: E. Ang onkuna sik ang knock knock for kai kisa knocker of shomu tongmanino. Wati painan na nai tongo ka tabu kang oro bisingo tongto te chai mali a wati no ai tongwa ya wati kito
1: tong pa
0: a do a konni ni amo hai mui tu man mani ko
1: wati jorang ke to ma hai akin jora ra bo wati jo o wati ni molo
0: ha
1: aki ke ni se kong bu tu le dok ni yo bi ka la ya ti ka ya bo dole pale kan ke
0: thokta
1: a
0: tui
1: rok le thong bu tuli ja ba ko rok nar ge tondan ge ta ke tam khajak rok ke
0: ke tei ngo
1: tei ngo ja ba no wa tui ni mo lo kan ke thong bu tuli ta la yo yok la yei sai kumun ni samung ba hai kumun thong mung rok la yo tabu ko wati sui nai bono bor bor ti da hantu ma bokai chat yak pai mai man tong ba cha
0: ha da
1: abu sabu sa ka tani nai mai man ta
0: eh
1: abu bor ti da hantu mung tam jan hi saman bogis ta kang aba kung ma ro a wa ti mol ro ko abu se nai bu ma ana ta ke mu phun ti ta bu sok ta bu ma thung i manu Rogo, Punti, Nani Puno Gurri.
0: Punti Gurri.
1: Punti Gurri. Punti Masse, second Puyang, for Masse. He get Loki as Hada Nishimanu. He get Pun. Puyang, come on. Get a book of Podre for Punbo, Podre for Company, Onkoka, Podre for Tina Tika, as a Gala type battle, but like a Tina Botonka.
0: Aki
1: bai tabuk ni no sanatan ke pelai peri tangga.
0: Peri tangga. Kau permani bahai matong kaham dangka na hamia.
1: Ekpo ke kaham boh ni manu do. Ekpo ke kaham, ekpo ke hamia. Kaham digi nung Jadi pun kaham digi tong, kalau kaham nunggu, hamia digi tengah hamia nunggu apa haji. Aku no, sen aku nunggu wahai nyomah no, ini video kasih nanya nih kan ke, kalau pakai um, ay, bis kan kau ke mic hati wujai, anyone kelai je. Ya kalau wah video penunjang naik ini, no kalau wahai kita penunjang naik ini naik.
0: Saklayu.
1: Tiket kongsa kong ni rokai je, naik mana ini ni.
0: Video rok tu tiket di mana lagi kepala na, jora kai siwo.
1: Agi ni jora mana kya?
0: Angkai ni orang amti ada ung je tu, gana ni kami wo, punu gay tunggu, angkai hor hor, thang lagi naik layo, hopung ay lagi naik yo, amti jana lagi kya?
1: Naik lejak, apa je?
0: A jora kai siwo na, sini an nok nok apa na thangu?
1: Nai
0: kan kaya botaya
1: dinatai
0: khusi mukir thanglaya ke sangkhano ke sangma jora phano na thanglayo
1: sangma jora phano abo nai namu tumani kan kaya bot dol pal thangai nai nai layo
0: aw
1: ai se te kacha apuro ro operator khni mana o oper tarno pusuk muilo ri matong
0: apuno
1: operator operator kri ke yang tai phununa siringya অনো মুই হানবাই তয় হানবাই কে মাই চারি উইছে

kana tatok hara chap pandawa kana tok kana tok ra chap mung sing kana lai tong lai mani sik jara o kana tatok ra chap mung kana ka manik te parmita ni kharango hai no hai te tang sa ra chap mung narak no ya pharo chini ya pho te jara ka bangla kri kha hai phana te tang sa tang ni ra chap mung narak ni thani ya phana ni bagyang sak thari tongo tabok ni ra chap mung narak jotoni bagya pharjago